0: edukasyon. Layunin to na mas mailapit ang edukasyon at training ng mga estudyante sa actual na pangangailangan ng industriya, kasabay ng pagbubukas ng campus ang pagpapakilala sa industry-based learning curriculum na nakatuon sa mga makabagong larangan tulad ng smart manufacturing, automation at data exchange.
1: Ano yung sinasabing smart manufacturing?
0: Siguro po more on ano na, yung AI nga po ngayon.
1: AI-based to. Alam mo, ano yan eh, di ba? Kayo ba nga, ikaw IT ang course mo, di ba, sa BSU? Sa, yung ba'y nagagamit niyo? I mean, allowed kayo halimbawa na may pinapagawang paper?
0: Pero ano po, sa ibang course lang po, kasi po ay kung nakapokus po kayo sa programming, eh hindi po kayo allowed kasi kailangan po talagang malaman yung mga basics.
1: So pag programming, bawal mag-AI masyado?
0: Opo, kailangan syempre alam niyo po yung pinaka-founding nung ano.
1: Alam mo kami rin nung nasa Flinders sa Adelaide, bawal na bawal sa amin noon, ha, noon. Ewan ko ngayon, parang lumuluwag-luwag yata yung patakaran. Pero nung panahon namin, bawal gumamit ng AI. Ha? At kasi na-check sa internet yan, di ba? Merong turn it in na sinasabi yung mga pan-check kung tama kung...
0: AI detector.
1: Oo, mga ganun. May mga software na checker na kung gumamit ka ng AI. Ngayon, dito naman sa atin, ini-encourage ang paggamit ng AI, no? So, medyo, tapos dito sa manufacturing industry, present na present na rin ang AI. Ha? Talagang ito na yung, this is the communication of the future. This is the future, no? So, napapanahon itong pagbubukas ng BSU sa Lima, mismong sa industrial complex. Sabi ko nga, ang naging bisita noon, ang naging panauhi ng graduation noon sa last year sa BSU Alangilan ay itong si Mrs. Aboitiz, yung presidente ng Lima Foundation, na siyang nag-initiate na magtayo ng BSU campus diyan sa Lima. Diyan sa Lima estate, no? At tama naman, nagkataon na marami pa ring space na pwedeng magamit ng mga mag-aaral natin o ng mga taga-Batangas. Swerte mga taga-Batangas dahil may mga ganitong initiative na nakakaroon tayo. Go ahead, Miss Jessa.
0: Ayun nga po. Kabilang na dito sa programa, ang nakatuon sa industry-based learning and aerospace engineering, food engineering, mechatronics, biomedical engineering at iba pang technology-related programs. Bahagi rin ng programa ang hands-on training gamit ang mga modernong laboratory at research facilities upang mas mahanda ang mga estudyante sa actual na workplace. Mahalaga nga rin ang lokasyon ng campus dahil nga matatagpuan ito sa Lima State, isang malaking industrial estate sa Lipa at Malabar na nag-host ng maraming local at multinational companies. Ayon sa Aboitiz Economic Estate, mas mahigit 180 locators at higit 71,000 workers sa Lima State. Dahil dito, mas nagiging malapit na mga estudyante sa mga kumpanyang maaring maging bahagi ng kanilang training at professional experience. Sa pamamagitan nga ng Basay Lima Campus, layunin ng universidad na mas mapapalapit ang edukasyon sa actual needs ng industriya at mabigyan ng mga estudyante ng kaalaman at experience na magagamit nila pagkatapos ng kanilang pag-aaral.
1: Yes, the yes. At congratulations again, ha? Congratulations again sa Batangas State University o itong the new engineering university. At talagang in fairness, mahusay si engineer, si President Ronquillo. Tirso yata, ano? Tirso Ronquillo ang presidente ninyo. Tirso Ronquillo ng Batangas State University o yung ating the National Engineering University. At nawa ay mas mag-thrive pa ang ating industrialization dito sa lalawigan. Pero wag papabayaan ng kwan, ha, ang balance ng ecological service. Yung bang issue ng Paksilika nakarating sa klase ninyo, napapagpulungan nyo na rin yon?
0: Opo, ano po yan, online? Lakas po siya online.
1: Oh, lakas sa online. Pero anong so far? Anong feedback? Payag ba ang mga professor mo? Napagpulungan nyo ba kung maganda o hindi maganda yung dating ng Paksilika dito sa Pilipinas?
0: Yan nga po, dahil ba nga po yung Paksilika ay sinasabing magbibigay ng maraming work and tapos para nga sa growth ng country, pero ang sinasacrifice naman kasi dito is yung environment natin, which is hindi rin naman kaya kasi locked tayo sa water and electricity.
1: Oh,
0: so,
1: grabe,
0: i-check
1: no?
0: natin kung kakayanin ba ng bansa natin yun.
1: Oo. I think mga million gallons of water ang kailangan dyan araw-araw para ma-maintain yung sistema niyang mga makinarya ng artificial intelligence. No? Although sa totoo lang, maganda nga kung hindi maasasakripisyo ang balanse ng ating kwan, ng ating kapaligiran. Hindi pa pwede diyan yung ano, hindi pa pwede diyan yung tubig na paikot-ikot. Halimbawa, dadalhin dun sa makina tapos lalabas merong parang filtering. Merong parang water treatment tapos babalik ulit dun sa makina. Para nang sa ganun, hindi naman laging bago ng bagong tubig ang ginagamit. Hindi ba napag-aralan niyo? Hindi ba pwede 'yon?
0: Ayun po ang palawakin nila kung saan nila kukunin.
1: Oo, hindi. Marami namang source. Kaya lang talagang pag ganitong summer, pas El Nino pa, ganon, kinakapos talaga. Ngayon baka naman pwedeng dahil makinarya naman yan, baka pwedeng andami na eh. May mga, yun nga mga dagat na gagawa nilang desalinated water, di ba? Kung baka naman pwedeng ano, baka naman pwedeng yung tubig, pabalik-balik lang dun sa machine. Kumbaga lalabas sa makina, sa halip na sa drainage agad, pupunta doon sa water treatment, tapos balik ulit doon sa makina. Parang ganon. Baka naman pwede yung ganon. Para nang sa ganon, less naman yung masasayang na resources sa ating katubigan. Kasi sa totoo lang, maganda yung ano eh, maganda yung teknolohiya. Maganda ang na ang Pilipinas ay bahagi ng players. Hindi yung tayo taga-import na lang lagi. Pero syempre, yun nga, may isasakripisyo eh. Libo-libong ektarya, no? Siguro matuto tayo doon sa mga halimbawa dyan sa Kalaka. Dati, mayroong isang barangay dyan na pinaalis yung mga tao para lang pagbigyan yung coal, yung planta ng kuryente na uling ang panggatong, no? So, isang barangay ang kinakailangan isakripisyo para mapagbigyan yung ganong planta, no? Well, ang hindi natuloy yung Bataan Nuclear Power Plant kasi natakot tayo sa epekto ng nuclear. But ngayon may mga pag-aaral na rin na dapat pala. May mga paraan naman pala para paliitin yung panganib ng nuclear energy. Lalo pat hindi mo naman gagamitin panggera eh. Gagamitin mo para bumaba ang presyo ng kuryente halimbawa, no? So itong Pax Silica, sana maging transparent kasi ang problema sa gobyerno kung minsan sabi hindi kayo maano, walang mangyayaring pinsala eh, samantalang nung nagawa pala di ba ang daming minahang ano ba yung nasira diyan sa Mindoro na sinira ng ano ng diyan sa may Marinduque, di ba? May mga nasira diyang minahan, hanggang ngayon hindi naman masingil ng gobyerno yung tumakas ng mga negosyante matapos pagsamantalahan yung ating yamang likas na yaman dito sa atin. Napakahina kasi ng national leadership sa pag sa paniningil sa mga violators, no? Kaya pansinin niyo halimbawa, simple lang. Yung mga Koreano, isa daw 'yan sa pinaka disiplinado pag nasa bansa nila. Pero pag nasa Pilipinas, isa raw yung mga Koreano sa mga hindi disiplinadong mga turista kasama ng mga incheck. Kasi hindi naman natin sinasaway eh. Takot tayong sawayin ang mga turista kasi baka hindi na bumalik. Pero sa ibang bansa ho, hindi naman sila nakakagawa ng ganyan eh. Hindi sila nakakagawa ng abuso. Pero sa atin dito, napakaluwag natin basta turista. Kahit na sinasalaula na yung ating lugar. Kaya sana may mga magagandang, wala namang hindi dapat trade-off. Hindi dapat kapalit nung dolyar ng mga turista, hindi dapat kapalit na kabayaran yung pagkawasak ng natural na yaman ng Pilipinas. Eh magaling yung mga broker, yung mga namagitan para matuloy yung project, eh paano yung maiiwan? Paano yung barangay, mga barangay residents na maiiwan? Nga. Diba? So kailangan po ay maayos at transparent yung mga proseso, lalo na yung dialogue. Lalo na yung usapan, yung consultation, hindi po consultation. Pagka po ganun, pag consultation eh si kapitan lang ang masaya o yun lang mga malalapit sa kaldero ang masaya. Ano oras na natin, Miss Jessa?
0: 8:14 ng umaga.
1: Oo, pero hindi natin po matatawaran ang potensyal ng ginawang ito ng BSU the National Engineering University na mismong inilagay sa gitna ng industriya yung paaralan na isa sa pinakamahuhusay na paaralang technical sa buong bansa, itong the National Engineering University, yung Batangas State University. Napakarami na pong award na nakuha niyan. Alam niyo, pag sinabi Miss Jessa na graduate ng BSU, hindi naman sa marami ng testimonya na nagpapatunay na pag graduate ng BSU o Batangas State University, pinag-aagawan sa abroad. Lalo na yung mga skilled graduates, no? So pagpatuloy nyo lang po sa ating mga kaibigan dyan sa The National Engineering University, sapagkat kayo po ang isa sa maghuhubog ng magandang kinabukasan ng mga Batanggenyo at ng mga taga-Southern. Dahil hindi lang naman taga-Batangas na nag-aaral sa BSU. Lalo na po doon sa mga iba-ibang campuses nila, hindi lang po mga taga-Batangas na nakikinabang dito sa magandang ginagawa ng Batangas State University. Of course, may maraming kulang. Of course, maraming hindi man tinatanggi. Pero yung po ay nasa pinagsisikapan naman ho ng management ng universidad ang kanilang magagawa para po naman mas lalong maging maayos ang takbo ng pag-aaral ng ating mga future workers, future entrepreneurs, future skilled workers sa industriya ng mundo, no? Nag-aambag po ang Batangas State University. So, very good, President Tirso. Tuloy mo yan, sir. Oras na natin, Miss Jessa?
0: 8:15 ng umaga.
1: Okay, ang next?
0: Ang nga po, as nananawagan para sa modernization ng Philippines agriculture upang tuluyang mayangat sa kahirapan ng milyon-milyong magsasaka sa bansa. Filipino farmers play an important role in feeding the nation. Sila ang pangunahing gumagawa ng bigas at ang bibigay ng iba pang essential food products tulad ng isda at gulay. Pero sa kabila ng malaking ambag nila sa bansa, marami pa rin ang ating agricultural workers ang kabilang sa pinakamahirap na sektor. Ayon sa artikulo, tinatayang 9.5 million agricultural workers ang nanatiling nasa poverty. Hindi umano sapat ang short-term subsidies, pamahagi ng farm inputs at mga programang maaring matapos kapag nagbago ang administrasyon. The proposed solution is to transform agriculture from subsistence from farming into a modern, technology-driven, and profitable industry. Ibig sabihin, hindi lamang dapat tinutulungan ang mga magsasaka na mas maraming produkto ang maani. Kailangan din nilang silang tulungang mas kumita mula sa kanilang ani. Halimbawa, is maaring malugi ang isang farmer kahit marami siyang ani kung bumabaksak ang farm gate prices. Mataas ang gastos sa transportation, kulang ang storage facilities o masyadong malaki ang napupunta sa middleman. Kaya mahalagang magkaroon ng direct connection between farmer and markets. So government should encourage cooperative agribusinesses, companies, supermarkets, and food processor and exporters to create long-term purchasing agreements with farmers. Sa halip na ibenta agad ang raw products pagkatapos ng harvest, dapat magkaroon din ng pagkakataon ng mga magsasaka na makilahok sa sorting, packaging, processing, at marketing. Mahalaga rin ang paggamit ng modern technology sa agriculture dahil maaari ding tumulong ang gobyerno sa pamamagitan ng shared machinery centers, digital agricultural services, demonstration farms, and affordable financing. Doon nga po, dahil nga po sa ganitong utak ng nangyayari nga na mahirap daw ang mga farmers, mm-hmm. Isa pa mahalagang concern ay yung next generation of farmers.
1: Oo. Kasi alam mo pa, mismong mga tatay ng anak na, mismong mga ama ng na may anak na ngayon, ayaw na nilang pagsakahin ang kanilang mga anak. Anak, huwag ka nang magsaka, ikay mag-aral na lang, ikay magkaroon ng ibang hanap buhay. Nakakalungkot, no? Kasi usually, di ba, ang trabaho ng magulang ipinamamana sa anak. Diba?
0: Kasi nasa isip nga po nila yung farmers ay puro physical labor, tapos yeah, mababa yung income.
1: Kasi nabigo, bigo at bigo ang gobyernong ito. Hindi ko na, lalahatin ko na. Sa lahat ng mga namuno sa bansa, namuno sa ating lalawigan, hindi masyadong binibigyang pansin ang agrikultura. At dito nga ako sa Batangas, aalagatain pa yung napakaraming mayayamang mangangamkam ng lupa. Marami po ditong land grabber. Kung minsan mga politiko pa, land grabber, 'di ba? Wag na natin wag tayong magbanggit ng alam niyo na kung sino 'yon, 'di ba? Na may ilang politiko na sinasabing maka-Diyos pa daw, at malapit sa simbahan. Sa bagay, pinakamalalaking lupa dito, lupa ng simbahan eh, lupa ng Protestante, lupa ng Katoliko, lupa ng Iglesia ni Cristo. Oh, mga malalaking lupa. Pero ano ang nasaan ang kanilang ambag diyan para palakasin ang agrikultura ng ating lalawigan? Nasaan ang ambag? Hindi lang sa lalawigan ng Batangas malalaki ang lupa ng simbahan. Ha? Kundi sa halos buong bansa ay makikita niyo naglalaki ang ekta-ektaryang lupa ng simbahan. Ha? Regardless kung Katoliko yan, kung Protestante, kung Iglesia ni Cristo, ang lalaki ng mga lupa. Pero anong ambag po ninyo sa agrikultura? Mapaunlad ang sakahan. Huwag ho niyong kakalimutan, ang Pilipinas ay isang agricultural na bansa. Ang ibinigay pong yaman sa atin ng Panginoong Diyos ay sa agrikultura. Kaya kung ang ating po mga kabataan ay ayaw ng magsaka, yan po'y maliwanag na indikasyon na bigo ang gobyerno para ilapit ang sakahan sa mga kabataan, no? Kaya hamon po ito. Hindi pa man huli lahat, no? Bagamat kumukonti, ang bilis ng pagkaunti ng agricultural lands natin na nakakalungkot sapagkat mas ninanais ng ibang politiko na ibenta ang lupa sa mga negosyanteng malalaki at pagtayuan ng mall, pagtayuan ng subdivision, ay saan kukuha ng tubig? Saan kukuha ng mga pagkain? Kaya ngayon, anong nangyayari po sa mga kalunsuran? Baha, baha, baha. Ano po nangyayari sa ibang politiko? Baha din. Baha ng komisyon sa mga lupang pinagbentahan, sila ay maginhawa samantalang yung mga iniwan sa kanayunan ay tigmak sa kahirapan. Ano? Kaya babantayan po ninyo ang inyong mga ibinoboto. Baka iyang mga yan, isa sa mga politikong mangangamkam ng lupa. Ay iingat po kayo. Mahirap po ang isang politikong mangangamkam ng lupa. Kilala nyo kung sino yan, lalo na kayong mga senior citizens. Alam niyo kung sino yung mga naging politiko natin na sobrang takaw, sobrang swapang sa lupa. Na kahit na po may masagasaan, kahit na may merong maapektuhan, wala silang pakialam. Basta sila'y makabenta, basta sila'y makakomisyon. Tatandaan po ninyo, napakadami ng mga kabataan ngayon. At kung sila po'y magugutom balang araw, isa po ang dugo ninyo sa sisingilin ng mga susunod na henerasyon. Oras na natin, Miss Jessa?
0: 8:22 ng umaga.
1: Okay, ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
0: Jessa.
1: Kayo po ay nasa GB 99.9, your good vibes.

0: 99.9, your good vibes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: In need of quality healthcare close to home? LipaMedics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, LipaMedics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. LipaMedics Medical Center.
5: Basing, basing!
6: Oo! Oh.
5: Paeg ka, uulan ng bigas?
6: Abay, oo! Para din ako bibili!
5: Pero, nakasako!
7: Ayoko na!
8: Hala? Joke pala yun?
9: BJ? Pasang request naman po.
10: Hello po? Pwede pong mag-request?
9: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
11: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
12: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
11: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
12: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
11: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
13: The best request.
11: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
12: Request ka na! Okay, request ka na. Yan po, every Wednesday, Thursday, Friday, and Friday. Oras na natin, Ms. Jess, ha?
14: 8:33
12: ng umaga. At naku, magandang umaga po sa inyong lahat. No, sa darating na linggo, ay di, well, kami po ay na may mga meetings sa Maynila. At inaasahan nating, uy, kumusta po yung ating mga fellow Australian alumni? Magkikita-kita tayo sa Miyerkules, ha, dyan sa Sunrise Hotel, dyan sa Ayala, Makati. Makati. parang ingot ng Makati. Makati City. Yan, ano po. And tomorrow, nandyan tayo sa National Council on Disability Affairs sa hapon. Kaya kumusta kay Direk Glenda Relova, kay Randy, kay Edie Dandy. Ha? Mag-usap-usap tayo bukas dyan ng alauna ng hapon. May baha o wala? Tuloy tayo. Okay, at good morning po sa lahat ng membro at officers ng Batangas Federation of Persons with Disabilities. Ganoon din po yung mga federation officers sa Region 4A-B, Region 4A, Region 4B. Ganoon din po sa lahat ng mga PIDAW at focal persons sa Region 4A at Region 4B. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng membro ng ALSO-DOPI, yung Association of Local Social Worker Welfare Officers ng City at Municipalities ng Lalawigan ng Batangas. Salamat po kay Mrs. Lerma Lailo. Bibigyan daw tayo ng maikling slot dyan sa kanilang meeting sa 25. At hopefully, ma-share ko po sa inyo yung pag-uusapan namin bukas sa National Council on Disability Affairs. Ayan. Aabangan po sa bukas muli yung impeachment. At magpapatuloy po ang mga yung pag bibigay ng prosecution ng mga testigo nila sa Article 1 o yung unexplained wealth ng ating pangalawang pangulo at yung paggamit ng confidential at intelligence funds. Ayan. May intelligence ba o may utak ba ang naging paggamit ng confidential at intelligence funds ng tanggapan ng Vice President? In the first place, bakit may confidential fund ang Vice President? Ano? Wala naman yun eh. Dapat, anyway, sige, bahala sila dyan. Malalaki na sila. Oras natin, Ms. Jessa?
14: 8:35 na umaga.
12: 8:35 ng umaga. At ano bang dapat abangan sa dito sa lalawigan ng Batangas? Tuloy po ang mga distribution ng mga honorarium ng mga functionaries ng munisipyo at cities ng kung saan-saan po may mga kanikanyaking schedule. I-check po ninyo ang inyong mga Facebook group. At lalo na po, kasali na po dyan ang persons with disabilities at ang senior citizens, no? So i-check po ninyo sa inyong mga Facebook at ang advisory po sa atin dito ay dire-diretso po ang pamimigay ng inyong mga counting incentive ng ating lalawigan. Ganon din po, isinasabay na rin yung galing sa national government at sa inyong mga munisipyo. So sundin lang po yung mga schedule, so, ng inyong mga grupo na ipinapaabot naman po sa inyo ng inyong mga coordinator sa inyong mga FB pages. Ha? At ang paalala lang po, syempre, ay sagot po ng mga nasa munisipyo at syudad yung coordination. Nang sa ganun po, hindi magkaroon ng problema sa pamimigay ng honorarium. Alam mo, Ms. Jessa, dapat ano eh, dapat ay aware ang ating mga kababayan na hindi naman basta-basta binibigay yung honorarium. Nalo po yung ano, mahigpit po yung mga nagche-check sa finance committee ng bawat syudad at munisipyo, lalo na sa lalawigan. Mahigpit po sila, no? Kaya ayusin po ninyo yung pangalan, yung middle name, yung last name. O, kasi pagka ho nagkamali, ni konting spelling po mali at hindi identical do sa ID, ibabalik po yan sa inyo. Kasi sa bandang huli po ang maiipit dyan, yung mga nagdi-dispose ng pera. Ano po, kasi hindi naman nila pera yan eh. Pera po ng gobyerno yan ay binibigay po. Kaya ingatan po ninyo, pangalan, middle name, at saka last name. Ano po, simple naman eh. Bagay hindi makuha. At pinagtatalon eh, nasa third quarter na tayo eh. Ano ganama? Ha? Oh, nasa third quarter na eh, matuto naman tayo para masaya. Ano? Okay. Ano pa ang ibang mga announcements natin? Miss Jessa, baka meron kang mga shout-out or announcement dyan sa iyong side?
14: Wala na pong
12: okay na? Okay na tayo? Wala na tayong utang sa mga people, sa?
14: Yeah.
12: Oo. So, tuloy-tuloy na po tayo. Uy, yung barangay election. So, nananawagan itong si commission, dito si chair, COMELEC chairperson na bilisan daw. Ano pa talaga, Congress? Itutuloy o hindi? Itutuloy o hindi? Ayan. So, kailangan daw ay gawin ang definido kung itutuloy o hindi ang barangay elections. Ngayon po sa ating huling bahagi ng ating kwentuhan ngayong umaga, meron po kami nakasalubong na isang magandang refleksyon ni Miss Jessa. At ito po ay yung Heaven's Grocery Store. Meron palang grocery store. Kayo ba'y natanong nyo na ba sa sarili nyo, ano kaya ang itsura sa langit? Ano kaya ang pagka... Ako ba'y pupunta? Siguro yun ang unang tanong, ano, Miss Jessa. Ako ba'y pupunta sa langit? Ah. Sabi eh, sabi nung ganun, 'di ba, merong nangangaral. Sino po sa inyo ang handang mamatay? Ganyan. Sabi nung isa, ay ikaw muna. At ba, ay paano kung ikaw? Hindi, ikaw na muna. Eh tapos bukas ikaw na uli. Kumbaga, tatakot tayong pag-usapan ng kamatayan. But hindi pa naman po undas. Pero sa pahuli naming i-share po namin sa inyo, maganda yung nakasalubong ni Miss Jess ang tula, anong pamagat eh, Heaven's Grocery Store, no? At meron daw grocery store sa langit. Ganun nga ba 'yun? Meron nga bang grocery store sa langit? Parang kami po pag nag-a-abroad, lalo't wala kaming alam sa lugar, hinahanap agad namin yung isang convenience store na sikat kasi sa lahat, halos lahat ng buong 'yun, lahat po ng binayaan ng Diyos na mapuntahan nating bansa ay meron pong convenience store na ganito. Ito hinahanap namin lagi. Oh, meron din isang fast food center na kilala din sa buong mundo, 'di ba? Kaya lang alam nyo yung hamburger at saka fries doon sa ibang bansa, matabang kaysa sa dito sa timpla sa Pilipinas. Oo. Anyway, pag-usapan natin yung langit. Meron daw grocery store sa langit, ha? At sabi naman ng iba, sa langit daw walang beer. Kaya we drink it here. Ganyan, ha, no? Pero ito po yung isang masarap pag-isipan ngayong linggo. Pwede nating baunin as we start our week. Kasi Sunday is the start of the week, di ba? Sunday is the start of a new week. So, ito po ang ibabahagi ni Ms. Jessa yung kanyang Tinagalog na ano? Anong...
14: Naging tindahan na po ng langit.
12: Naging tindahan ng langit. Okay. Naniniwala ka ba sa langit?
14: Siyempre po. Masarap daw doon eh.
12: Pupunta ka sa langit?
14: Opo.
12: Ayan. Sure ka, ha?
14: yan. Siyempre, kung doon ang gusto mo, edi ayusin.
12: Sige.
14: Yan po. Nang sabi nito is, nang makalapit ako ng kaunti, bumukas ng maluwang ang mga pintuan at nang ako ay matauhan, natagpuan ko ang aking sarili na nasa loob na pala ng tindahan. Nakita ko ang napakaraming anghel. Nakatayo sila sa bawat sulok. May isang anghel na nag-abot sa akin ng isang basket at nagsabi, "Anak ko, mamili ka ng mabuti. Lahat ng bagay na kailangan ng isang tao ay naroon sa tindahang iyon at kung may bagay na hindi mo kayang dalhin, maaari kang bumalik upang kumuha pa. Una, kumuha ako ng pasensya. Nasa parehong hanay ng pag-ibig, sa bandang unahan ay ang pag-unawa na kailangan mo saan ka man magpunta. Kumuha ako ng isa o dalawang kahon ng karunungan at isa o dalawang supot ng pananampalataya. Siyempre, kumuha rin ako ng kawanggawa dahil alam kong kakailangan ko rin iyon. Hindi ko maaaring makaligtaan ng banal na espiritu. Naroon siya sa bawat lugar. Pagkatapos, kumuha rin ako ng lakas at tapang upang matulungan akong harapin at tapusin ang paglalakbay na ito ng buhay. Napupuno ng aking basket, ngunit naalala kong kailangan ko pa ng biyaya. Pagkatapos, pinili ko ang kaligtasan dahil ang kaligtasan ay walang bayad. Sinubukan kong kumuha ng sapat para sa akin at para rin sa iyo. Pagkatapos, nagtungo na ako sa kahera upang bayaran ng aking mga pinamili. Akala ko ay nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko upang may sakatuparan ng kalooban ng Panginoon. Habang naglalakad ako patungo sa counter, nakita ko ang panalangin kaya inilagay ko rin iyon sa aking basket. Alam kong kapag lumabas ako ng tindahan, makakaharap ko ang kasalanan. Napakaraming kapayapaan at kagalakan sa mga huling bahagi ng mga estante. Ang awit at papuri naman ay nakasabit malapit doon. Kaya kumuha na rin ako. Pagkatapos, sinabi ko sa anghel, "Magkano na po ang kailangan kong bayaran?" Ngumiti siya at sinabing, "Dalhin mo lamang ang mga ito, saan ka mamagpunta." Muli akong nagtanong, "Talaga po? Magkano talaga ang kailangan kong bayaran?" Sinabi niya, "Anak ko, matagal ng panahon ang nakalipas nang bayaran ng Diyos ang iyong bayarin."
12: Okay. So, may mga, in other words po, ay itong tula o itong reflection ay nakatuon sa ibang mga virtues. Ano bang virtues sa Tagalog? Yung, anong virtues sa Tagalog, Miss Jessa? Mga paniniwala o sandata na dapat meron tayo sa pang-araw-araw na buhay. Ilan sa mga binanggit ay ano yung mga unang binili niya? Pasensya?
14: Oh, pasensya, kawanggawa, karunungan.
12: Pasensya, kawanggawa, karunungan. Siyempre, sa bawat araw natin, pag-gising mo pa lang sa umaga, medyo hindi maganda ang gising mo, o kaya hindi mo gusto yung itsura ng katabi mo, eh, pasensya na agad, ano? At para nang sa ganun, hindi magsimula ng maayos. Siyempre, karunungan. Mahalaga na meron tayong mga basic wisdom, patience and wisdom na meron tayo, di ba? Upang nang sa ganon ay laging guided o laging nasa direksyon ang ating kilos. Hindi naman laging, hindi ba ibig sabihin noon tayo ay dapat araw-araw na perfecto ang ating galaw. Pero kung nasa isip natin na dapat maging pasensyoso tayo, dapat ang ating mga galaw ay base sa alam nating nababatay sa maganda at hindi. Di ba? At yon ay bigay sa atin ng karunungan. Ang pangatlo ay?
14: Pag-unawa.
12: Understanding.
14: Pananampalataya.
12: Pag-unawa. Importante yung pang-unawa kasi napakadaming gulo sa mundo. Napakaraming gulo sa bahay, sa eskwelahan, sa barangay, ha, sa gobyerno na kung inunawa lang natin sana hindi umabot sa gulo, 'di ba? Sana hindi umabot sa pag-aaway, sana hindi umabot sa di pagkakaintindihan, 'di ba? Ano pa yung
14: karunungan?
12: Of course, nasabi na yung pananampalataya, faith. Hindi ko maintindihan bakit ang mga tao ay hirap na hirap doon sa pag-intindi sa Bible. Ang liwanag naman, 'di ba? Sabi doon, "For God so loved the world." Ano sunod? That He gave His only begotten Son, no? At kung sino man ang maniwala ay makakaroon ng ano, buhay na walang hanggan. Bakit ang hirap natin paniwalaan yun? Samantalang kung sasakay tayo ng jeep, Papa P, sasakay tayo ng jeep, nakalagay doon sa karatula, Batangas City, ba't hindi tayo nagdududa? Ba't hindi tayo nagdadalawang isip na, baka hindi ako sa Batangas City dalhin ito, ah? baka nagbibiro lang yung driver. Pero pag nakita natin yung signboard na papuntang Batangas City, alapaw agad tayo sa jeep. Sakay agad tayo. Eh bakit pagka yung maliwanag na galing sa banal na kasulatan, ayaw nating maniwala doon sa sinabi ng sumulat, sinabi ni Jesus, no? Na kung sino man ang maniniwala ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakasulat yun. At hanggang sa ngayon, ang Bible po ang pinakamabiling aklat sa buong mundo. Ibig sabihin, marami po ang naniniwala at nanalig dun sa karunungang inihahasik ng Bible. Pero bakit marami pa rin sa atin ng duda? Samantalang ayaw nyo dun sa jeep, sa eroplano na lang. Yung sasakyan mo papuntang Davao, sigurado kang sa Davao babagsak, sa Davao yung bababa. Eh kasi yun ang nakasulat sa ticket ko eh. Diba? Ito nakasulat din sa banal na kasulatan, whosoever believes in him, sino man yung maniwala, hindi mamamatay kundi magkakaroon ng walang hanggang buhay. At habang nandito tayo sa mundo, dapat daw meron tayong pasensya, meron kasi nasa mundo pa nga tayo eh, wala pa tayo sa langit. Kaya dapat dala natin itong mga ganitong virtues. Meron tayong pasensya, meron tayong karunungan, meron tayong pananampalataya. Ano pa yung mga binili niya?
14: Kawanggawa.
12: Kawanggawa, yun. Importante yung kawanggawa. Ano po? Yung kawanggawa, charity sa English, di ba? Yun ay importante sapagkat tayo may kapwa. Gaano mang kayamang ka, kapatid? Ito yung narinig ko po doon kasi noon, binigyan po tayo ng pribilehyo na makapunta sa Japan. Pagkatapos ng malakas na lindol sa Sendai sa Japan, ano? Pinapunta kami doon at ang mga tinulungan namin yung mga naging biktima ng lindol na napakayayaman. Pinakamayayaman doon sa syudad, doon sa isa sa pinakamayaman sa bansa. Lahat sila na biktima. Sira ang sasakyan, sira ang bahay, inanod ang mga magagandang furnitures. Alam nyo, sinabi nila, ang sarap pala ng tinutulungan. Sabi nilang ganun, ang sarap pala ng tumatanggap ka rin ng tulong, hindi yung ikaw lang ang bigay ng bigay. Napakasarap pong reflection yung na narinig namin doon sa ating mga pinuntahan, no? At isang napakalaking pribilehyo po na binigay sa amin ng ASEAN government na tayo po'y pinadala doon para tayo ng mga naging ambassador po tayo doon. At alam mo mga kasama namin doon, Miss Jessa, yung mga nabiktima naman ng tsunami sa Thailand, sa Vietnam, yung mga representante nila. Isang eroplano kami na yung iba naman naghukay, tumulong sa paghukay ng lupa. Kasi nung pagpunta namin doon, marami pang mga nakabaong gamit, no? Marami pang mga sirang sasakyan na iniahon sa lupa. Yung bang katatao, as in 10 days, 7 days after the earthquake, nandun na kami. At napakasarap na karanasan na hindi namin malilimutan na binigay sa atin ng ASEAN government. So, ayun ay kawanggawa. At sabi nga eh, napakasarap tumulong sa kapwa. At yung mga tinulungan naman na dating sila ang bigay ng bigay, sabi nila, ang sarap palang tumanggap ng tulong. Masarap din pala sa pakiramdam na tinutulungan. Ano pa yung mga ibang binili?
14: Lakas at tapang.
12: Lakas at tapang yan. Kailangan po natin yan. Hindi para magwala. Sino matapang? Lalabang kayo, hindi po ganoon. Lakas

0: ang grace ay isang bagay na hindi mo deserve. Halimbawa, binigyan ka ng iyong girlfriend ng paboritong-paborito mo na hindi mo naman hinihingi. Tapos tinanong mo, magkano utang ko? Binigay nga sa iyo, wag mong babayaran. Diba? At kadalasan, hindi natin deserve yung mga na nabibigay sa ating regalo, nabibigay sa ating biyaya. Kaya biyaya eh. Biyaya kasi kahit hindi mo deserve, ibinigay sa iyo. Diba? Siguro yung girlfriend mo, hindi mo siya deserve. Pero nasa iyo. Biyaya mo yun. Diba? Na dapat alagaan mo. Next.
1: Kapayapaan at kagalakan.
0: And peace and joy. Diba? Hindi na babayaran po yun. Pero bahagi po yun ng ating matatamo kung tatanggapin natin si Lord sa buhay natin. Magkakaroon tayo ng peace. Hindi pa po yung sabihin, wala na tayong problema, ha? Joy. Iba po yung joy sa happiness. Mas maganda po na meron tayong joy kaysa sa happiness. Ang joy daw po eh, Jesus, others, and yourself. Yun daw po ang sikreto ng joy. Ang peace, edi kapayapaan. Peace like a river. Pagka ho ang ilog ay payapa, napakasarap manatili sa tabi ng ilog na payapa. And?
1: Ang pinakahuli ay awit at papuri.
0: Of course. Kinakailangan po, hindi lang mga masasamang awitin ang inaawit natin. Diba? Tuwan-tuwa tayo. Ano yung mga paborito namin ni Papa P pagka naglalaro kami ng mga kanta? Yung ere ba yun? Ere? Diba? Ano ba? Ayan. Eh, pero of course, pagka po masasarap na awitin ang inaawit, pagkatapos po iba ang ginhawa na nararamdaman. Kaya yung mga nagpapakaloko sa bidyoke, subukan po niyong kantahin yung mga kantang ang hinahasik ay kapayapaan, hinahasik ay pagiging maayos, at maniwala po kayo, iba po ang gaan ng dibdib pagkatapos umawit. Ano? At yan po ang aming munting regalo sa inyo, pabaon ngayong linggo. At salamat Miss Jessa for being here. Salamat kahapon kay Direk Kiko and of course kay Papa P na nakasama natin ng Sabado at Linggo. Miss Jessa, good luck sa iyong panibagong linggo.
1: Yes po.
0: And of course, sa ngalan po ni Miss Jessa, ito po si DJ Ronnie saying, please love and serve God first, best and most. Don't forget to smile. Don't forget to count your blessings. And remember, we love you. Ito po ang back-to-back huntahan sa GB 99.9. Your good vibes.

GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
5: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
4: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
6: Oo, ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
5: Ha? Bakit?
8: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
4: Ay siya, sino gayon?
8: Si DJ Ronnie.
9: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
10: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
8: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GB 99.9, your good vibes.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, pisa, pisan.
5: Ah, pisa, bakit?
4: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
5: Urma, pisan. Forma habol ko yung klasik.
4: Pero, di ko nahihinto.
6: Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun?
8: Wow! Sabado na!
7: Wow! Gusto ko to!
8: Ay, siya! Ganado na naman ako.
9: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
10: Magandang morning sa ating kapanding ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joy Boy.
9: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
10: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
9: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
11: Sabado, Ganado.
9: Ay nakaw, ganado na naman ako.
10: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
9: Ganado ka dito.

0: Timeless Songs and Treasured Memories on Sunday Golden Melodies on GV99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
5: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
4: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
6: Oo, ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
9: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
10: Paano ka pero ikaw pa yung galit?
11: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng mag-diet? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero mag-mabait?
12: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
13: Eh, di makijam with DJ Yeah.
14: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
13: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
14: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
13: Sa programang, ang tanong.
14: Ala eh, paano?
13: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
14: Only at your number one good vibe station at GV 99.9. Your good vibe.
7: Paano nga yun?

0: Pwede ba ako mag-request? Yeah, yung pagkantang gustong-gusto ko? Oo, thank you. Mr.
1: DJ. Nakaradyo ka pa ba?
2: Diba? Pag kami!
3: Baka Papa Joe yan!
2: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
3: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Ang Tipo Kong Lalaki by DJ Alvaro. Only here at GV99.9. Your good vibes. And isang kasama niyo na naman po ang inyong nag-iisa. Maestro Cantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe. Sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At ako'y inyong makakalamig niya na naman. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At tayo po ng mga usaping pag-ibig. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig.
1: Aray ko.
0: Bakit ba ganyan, ano? Basta usaping pag-ibig. Every Sunday po tayo. So I'll be playing a lot of beautiful love songs of yesterdays and today. Na talagang magpapaalala sa ating mga nakalipas na relasyon. Na minsan ay nagpangibig. At minsan ay nagpaluha sa atin. Bakit ba ganyan? Every time na maaalala natin ang ating mga ay talagang napapang ay buhay. Sarap balik-balikan ang nakalipas ng pagmamahal. Ang sarap alalahanin

pala kayo ang dinadhana. Bakit kaya ganun? Sinagtagpo.

0: a hit song by J Brothers. Labanan natin ang tukso. Only your GV 99.9, your good vibes. Totoo bang naririnig ko, mga ka-good vibes? Labanan natin ang tukso.
1: Aray ko.
0: Kaya ba nating labanan ang tukso, mga ka-good vibes? Ano kaya masasabi ng ating mga ka-good vibes dyan sa Lipa City Public Market? Kamusta kayo dyan? Aww. At ang ating mga katoda dyan na nasa pilahan. At ang mga minamahal natin pang-isig ng mga jeepney drivers na nakatutok sa ating programa ngayong linggo ng hapon. So time check, it's already 1:27 in the afternoon. Sa mga hindi pa nananghalian dyan, kain-kain muna ha. Makakalimot kumain, wag magpapalipas na gutom at hindi maganda yan. O, kung hindi ka pa naman makapagtanghalian, at humigop ka muna, sabi nga, maglomi ka muna dyan sa tabi-tabi. Hindi ka malipasan na dito. Eh, nakikinig din sa atin ang mga taga-Unity, mga Unity Boys. Diyan sa may Balagbag, Lipa City. Magandang afternoon po sa inyong lahat. And also, marami rin nakikinig sa atin diyan sa Bayan ng Rosario, Batangas. Magandang afternoon po sa inyong lahat. Especially dyan sa San Ignacio, Rosario, Batangas.

masyadong maaga pa. Sa pagpag-ibig tayo ngayon. Ngayon, Sunday Songs and Letters. Kaya abangan nyo ang ating topic. Ating inspirational story. Talaga nga naman, no? Kaya Magic KJ, nagpapabate. Si Popoy. Letter Center last week. Kamusta ka na raw, Basha o Rosario? Magparamdam ka naman daw, Basha. At si Popoy ay nag-aantay na sa pagmamahal. Totoo daw yan, walang stress. At dahil dyan, baliktagtugan muna tayo. A song by Sharon Cuneta. Pangarap na bituin. Only your GD 99.9. Your good vibes. This song is for you, Basha.

0: pag-ibig o
1: pag-ibig. Ito yan.
0: Pag nagbiro kay anong sabihin? Ngunit pag nagbigay kay
2: masakit. Wow naman! Wow!
0: Talaga nga rin. Ayan, binabati natin, nakikinig sa atin ang Ruel Cortez ng Lipa City Public Market. So, Sir Nonoy Susigaw at ang kanyang napakagandang may bahay. Magandang afternoon po. And also nakikinig din sa atin si Ate Del Villasor ng Barangay Bulbok, Lipa City. At nakatutok din sa atin ang mga taga-Barangay Uno. Especially ang mga tropa natin dyan sa Basang Hamog. Magandang afternoon. Ropa dyan ang kumakainan na ngayon ng bibig.

SG Arcel Ona at si SG Jonar nakatutok din sa atin ang kanyang napakaganda ng bahay. And also nakikinig din sa atin si Kuya Jun Ranalan at ang kanyang buong family ng Lupaseti. Maraming maraming salamat po. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. Dahil usaping pag-ibig, I'll be playing a song by Basil Valdez. Ngayon at kailanman. Only here at GB99.5.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

A hit song by Ray Valera. Kung tayo magkakalayo. Only here at GV99.9. Your good vibes. At kasama niyo pa rin ang nag-iisang maestro cantatero sa radio, DJ Papa Joe. Aww. Sa inyong programang Sunday Songs and Letters, na talagang usaping pag-ibig tayo ngayong hapon. Usaping emo tayo, but before that, words of wisdom muna tayo from Papa Joe. Ang buhay

aming mga pagkakataon na titingnan kung gaano tayo katatag sa buhay at paano natin naharapin lahat ng mga pagsubok na yan. Tayo ba'y magiging matapang? Naharapin ito. O tayo isusuko na lamang at sasabihin, wala. Hanggang dito na lang ang kaya ko. Pero hindi dapat ganun ang buhay. Dapat punong-puno pa rin tayo ng pag-asa. Dapat manalangin pa rin tayo at magkaroon tayo ng pananalig sa pongoy kapal na kaya nating ilaban ang buhay. Maging inspirasyon tayo sa ating kapwa at hindi isang instrumento na kung saan mas madidepress ang ating kapwa. Life is too short, mga good vibes. Especially whenever there are some occasions or family gatherings, iparamdam natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, na tayo ay biyaya sa kanila

0: 99.9.
1: Your good vibes. Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
3: Parang Gardain!
4: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
3: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
4: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
3: Pero, bulol ka!
5: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun!
7: Spend your salary with

0: A song by Eva Eugenio. Tukso. Layuan mo ako.
1: Aray ko.
0: Only here at GV 99.9. Your good vibes.
2: Wow naman. Wow.
0: At kasama niyo pa rin ang nag-iisang maestro kantatero sa radyo. The one and only DJ Papa Joe. Aww. At ako yung mga kalambingan hanggang alas 4 ng hapon. Talaga nga naman ang tukso. Oh, tukso. Lapitan mo ba ako o layuan mo? Yan ba sinasabi ng ating mga kalimutan? Lalo na ating mga listeners dyan sa Liva City Public Market at sa bayan ng Patrick Garcia at mataas na ka. Tukso, lapitan mo ako. O tukso, layuan mo ako. Ano ba talaga ang totoo, kuya? Ano kayang masasabi ni Sir Alvin?

ano ba ang dapat? Ayan, o. Talagang tapag na nila. On the brighter side, o. Talaga medyo papangiti tayo ng pagtingin. But going back to what I'm sharing earlier, dapat lagi tayong good vibes. So, dapat lagi tayong thankful sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Sabi ko nga, life is so short para maging cause pa tayo ng depression ng ibang tao. Oo, nagiging matagumpay tayo sa ating mga kanya-kanyang karera or kanya-kanyang career. Kung ano man ginagawa natin, nagiging successful tayo. But with that success,

sana ganun ang attitude natin lahat. Sana iparamdam natin sa ating kapwa, lalo na sa ating kamag-anak, ano? Nandun tayo para sa kanila, hindi yung tipong minamaliit natin sila na para mag-self-pity sila. Ipakita sa kanila na, oh, ganito na ako ngayon. E, ano ka ngayon? Wag. I think, mali yun, mga good vibes. Because everything came from God. Maging sino ka man, saan ka man naroroon. I'll be playing a song, Maging Sino Ka Man by Ray Valera. Only here at GB 99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9, your good vibes.
1: Delivery!
2: Maria Jose?
3: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
6: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
7: No processing fee at fast approval pa.
8: Kaya,
9: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
11: Ay, pisan-pisan.
12: Ah, pisan, bakit?
11: Payag ka.
12: Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
11: Uro ba, pisan? Porma habol ko yung crush ko.
12: Pero, di ko nahihinto.
13: Ayaw ko na.
14: Hala? Joke pala yun.
15: Nakaradyo ka pa ba?
12: Iba, pag kami.
14: Baka Papa Joe yan.
13: Baka Papa Joe yan.
15: Baka Papa Joe yan.
12: Baka Papa Joe yan.
14: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
16: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
17: The one and only DJ Papa Joe.
16: Sa GV 99.9, your good vibes.
14: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
18: Every letter carries a story.
17: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
18: A love that questions. A heart that is hurting.
19: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
18: A decision that is not easy.
20: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
18: Love should never make you feel second.
17: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
18: Let us talk about your story.
17: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
18: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday, from 1 p.m. to 4 p.m. only here on GV 99.9, your good vibes.

0: A song by Roel Cortez, Sa Mata Makikita. Only here at GV99.9, your good vibes. At kasama niyo pa rin ang nag-iisang maestro cantatero sa radio, the one and only DJ Papa Yoy. Sa inyong programa ang Sunday Songs and Letters. At talaga medyo timo ang inyong abang lingkod ngayon.
1: Aray ko!

Pabati sa all the way from the far south. Sa ating mga insuod, sa ating mga kapalangga dyan, nakikinig sa ating programa din sa Batangas. I hope you're enjoying the music that we're playing. Ikihook ba ko sa imo? Crying heart. Galita ng German si Papa Jong. You're enjoying the music. It's a blessed Sunday to all. And bukas balik trabaho na naman po ang ating mga ka-good vibes. Yeah, let's always be thankful sa lahat ng ating mga blessings at lalo na sa ating mga trabaho. Huwag tayo magreklamo kasi yung iba walang trabaho. We're still so lucky to have a job at meron tayo na po provide sa ating family. And as long as we are, habang tayo ay umuunlad sa ating karera, let's always be a blessing to others and not forget to be humble. At huwag tayo yung tipo na

the person na mga kademotivate sa kanya. Ang pangangamusta sa ating kapwa, there are two types. May mga tipo na parang, oh, kamusta ka na? Na parang, you cannot feel the love there. But instead, you can feel the mockery. Parang tinutuya mo siya. Sana wag ganun. But instead, iparamdam natin sa ating kapwa, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, na whenever we say, kamusta ka na, they will feel yung pagiging totoo. Pagiging totoo, nag-aalala tayo. So with that, I'll be playing a song by Wency Cornejo hanggang only your GV 99.9. Your good vibe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: ako.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: TV 99.9, your good vibes.
1: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
2: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
3: mula sa mag-init na palitaan.
4: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
5: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
4: Paano
5: Fred.
4: Kalang pagpapatigil Pilipinas sa bullying-bullying
5: patuloy ang para sa detalye ng
2: hanggang sa umagandang kwentuhan.
5: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
6: DJ Frankie
2: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: GV99.9. Your good vibes.

0: 99.9.
1: Your good vibes.
2: DJ, pasang request naman po.
3: Hello po, pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
5: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
6: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
5: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
6: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
5: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
7: The best request.
5: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
6: Request ka na!
8: Ay, pisan-pisan.
9: Ah, pisan, bakit?
8: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
9: Uro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
8: Pero, di ko nahihinto.
10: Ayaw ko na.
11: Hala? Joke pala yun?

0: point lang.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
2: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
2: Opaka-OA na. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
4: This is Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
2: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

said na said ng anumang paliwanag upang ako'y mapatawad mo sa aking pagkakasala. Subalit, nais ko pa rin malaman mong sa ating pagkakawalay ay nagdurugo ang puso ko sa pagdaramdam. Hindi kapatawaran ng aking hinihingi, kundi ang iyong pangunawa. Hindi ko man nakayanang salungain ang humadlang sa ating pagmamahalan dito sa balat ng lupa. Hanggang sa kabilang buhay, ikaw ay mananatiling nakaukit sa aking puso. Sapagkat ikaw ang tunay kong minamahal. Ang pag-ibig raw ay pangarap. Kaya sa pangarap ko na lamang bubuhayin ang ating naunsyaming pagmamahalan. At kung ito man ay isang pagsubok lamang, hindi magtatagal at pagsasaluhan natin ang walang kahulilip na kaligayahan sa dako paroon sa sinapupunan ni Bathala.

0: Listen to the finest Kundiman songs on timeless Kundiman classics only here on GV 99.9.
1: Oh, karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero
2: 3. Ay, namumuno na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
3: 30 anos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo, tumi 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico
7: Marako. Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anos na tayo. Mga
7: vibes, 30
5: GV 99.9.
4: This is GV 99.9. 30 na!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes.
8: Masaya dito!

0: You are listening to GV99.9.
1: Your good vibes.
2: Your good vibes.
1: Can I?

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kabilang kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. Everybody.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: baby.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
1: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
4: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
4: At syempre, mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito.

0: carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Rentahin na kami!
3: GV 99.9.
2: Rentahin na tayo, mga kabayes!
4: Rentahin na!
5: Renta!
6: GV 99.9.
5: Rentahin na!

0: 30
1: years na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

0: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
1: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
2: mula sa mailit na palitaan.
3: Kayo ay nakatutok sa GV.
4: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
3: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
4: Patuloy ang paglupo. Sa detalye
1: ng hanggang sa umagandang kwentuhan.
5: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
1: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
6: DJ Frankie
1: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Nakaradyo ka pa ba?
4: Ipapagami!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: DJ Yam lang sa kalam!
6: DJ Yam lang sa kalam!
7: Makijam with DJ Yam!
3: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GB Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. At dago na tayo sa ating headlines balita. Bagyong Sodel bumilis habang papalapit sa PAR. Papangalan ng OBET pagpasok sa bansa. Mahigit 2,000 na dumagdag sa guidance personnel itinutulak ng pampublikong paaralan sa 2027. Dalawang hinihinalang drug traffickers arestado sa bypass operation sa Binangonan, Rizal. At Capital on Wheels muling naghatid ng serbisyo ng gobyerno sa mga taga San Pascual, Batangas. At umpisahan natin ang balita sa lagay ng panahon. Bagyong Sodel bumilis habang papalapit sa PAR. Papangalan ng OBET pag pumasok sa bansa. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, mga kabibs, lalo pang bumilis ang Typhoon Sodel habang kumikilos pa hilagang kanluran sa karagatan ng Pilipinas. Ito ay nasa silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 1,660 kilometers silangan ng extreme northern Luzon sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 176 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 215 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo sa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Inaasahang papasok ang bagyong Sodel sa northeastern boundary ng PAR ngayong Lunes ng umaga o hapon at papasok ito sa Philippine Area of Responsibility ay papangalanan naman itong OBET. Batay sa forecast track ng PAGASA, mananatili ang bagyo sa Philippine Sea at inaasahang lalabas muli ng PAR pagsapit ng Martes, Agosto 25. Samantala, patuloy namang minomonitor ng State Weather Bureau ang dalawa pang tropical depression na nasa labas ng PAR. Ang isa ay huling namataan sa layong 1,330 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang hanging umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantalang isa pang tropical depression na may international name na Gaineri, ang dating tinawag na Bagyong Neneng ay huling namataan sa layong 520 kilometers hilagang-hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hanging umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos na ito pangkanluran timog kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantala, inaasahan naman ang maulap na kalangitan kasabay ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa iba pang bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng isolated rain showers o thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang pag-usbong ng localized thunderstorms na maaaring magdala ng mga bigla ang pag-ulan. Pinag-iingat naman ang publiko at pinapayuhang patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather update at tropical cyclone bulletin mula sa PAGASA. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GB 99.9, your good vibes.
1: Mahigit 2,000 dagdag na guidance personnel itinutulak sa pampublikong paaralan sa 2027. Ang detalye ng balita.
0: GB Balita Express.
1: Mahigit 2,000 karagdagang guidance personnel ang itinutulak ngayon sa Kongreso para sa pampublikong paaralan sa 2027. Kasabay nito ang panukalang 822 milyong piso na pondo para palakasin ang mental health at child protection services para sa mga mag-aaral. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, nakapaloob sa panukalang 7 trilyon at 200 bilyong pisong national budget para sa 2027 ang paglikha ng 1,800 school counselor associate positions at 221 school division counselor positions sa ilalim ng Department of Education o DepEd. Giit ni Libanan, mahalaga ang pagdagdag ng counseling personnel, lalo na sa gitna ng mga ulat ng bullying, school violence at iba pang problemang maaaring makaapekto sa emosyonal at mental ng kalagayan ng mga estudyante. Napapanahon aniya ang dagdag pondo kasunod ng naitalang

0: sa mga paaralan kabilang ang pamamaril at pananaksak sa ilang campus. Para kay Libanon, hindi sapat ang pisikal na seguridad para mapanatiling ligtas ang paaralan. Kailangan din aniyang palakasin ang emosyonal at psikolohikal na suporta para sa mag-aaral. Aniya, bahagi ng first line of defense ng mga paaralan ang guidance counselors dahil nakatutulong silang matukoy agad ang mga estudyanteng nangangailangan ng suporta at makatulong sa paglikha ng mas ligtas at supportive na school environment. Hinimok din ni Libanon ang mga pribadong elementarya at high school na palakasin ang kanilang counseling services. Giit niya responsibilidad ng buong komunidad ang pagprotekta at pagpapanatili ng kapakanan ng mga bata. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9. Your good vibes. Samantala, 7.5 million nakatao apektado sa pinasamang epekto ng bagyo at habagat ayon sa NDRRMC. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GB Balita
1: Express. Umakyat na nga sa 7.5 million na katao ang apektado ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng kasabay pa ng habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, batay sa pinakahuling datos sa hanggang Agosto 23, tutumbas ito ng humigit-kumulang 2.1 million na pamilya sa ilang lugar sa bansa. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, Metro Manila, Calabar Zone at Mimaropa. Sa kabuuang bilang, nasa 9,872 na pamilya o 34,103 na individual ang nananatili sa mga evacuation centers. Samantala, nananatili sa 29 ang bilang ng mga nasawi, 19 naman ang nasugatan at 3 pa ang patuloy na nawawala dahil sa epekto ng mga weather disturbance. Umabot na din sa 89 na lugar ang nananatiling nasa ilalim ng state of calamity. Malaki rin ang naging pinsala sa mga ari-arian at kabuhayan. Ayon sa NDRRMC, nasa 2,600 na bahay ang bahagyang nasira, habang 269 na bahay naman ang tuluyang nawasak. Tinatayang umabot sa mahigit 4 na bilyong piso ng pinsala sa infrastruktura, habang nasa 1 bilyong piso naman ang pinsala sa agrikultura. Sa gitna ng patuloy na epekto ng mga kalamidad, umabot sa 1.24 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya at komunidad. Patuloy namang minomonitor ng NDRRMC kasama ang mga lokal na pamahalaan ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng masamang panahon. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balita ngayong umaga, dito naman tayo sa balitang Southern Luzon. 26 years old na online shopping employee patay sa pamamaril sa Puerto Galera, suspect arestado. Para sa detalye ng balita, GB Balita Express. Arestado ng pulisya ang isang suspect sa pamamaril na ikinasawi ng 26 na taong gulang na empleyado sa isang online shopping company na sa Barangay Santo Niño, Puerto Galera, Oriental Mindoro noong Linggo, Agosto 23. Ayon sa initial na report, bandang alas 2 ng hapon na makipag-usap ang biktima sa isang hindi pa nakikilalang lalaki. Ilang saglit lang ang lumipas na makarinig ang mga tao ng tatlong magkakasunod na putok ng baril. Nakatanggap ng ulat ang Puerto Galera Municipal Police Station bandang alas 2 at 10 minuto ng hapon at agad na nagtungo sa lugar ang mga pulis upang siguruhin ang crime scene at magsagawa ng paunahang investigasyon. Patay sa nakalap na impormasyon, tumakas ang suspect, sakay ang isang pulang Vios. Agad namang nakipag-ugnayan si Puerto Galera Police Chief Major Simeon Tutaan Jr. sa mga kalapit na police station upang maharang ang tumakas na sasakyan. Naging matagumpay ang koordinasyon dahil naharang ng mga tauhan ng San Teodoro Municipal Police Station ang sasakyan at naaresto ang suspect. Kasama rin sa sasakyan ang 2 lalaki at 1 buntis na babae. Dinala ang suspect kasama ang mga bagay na nakuha mula sa sasakyan sa Puerto Galera Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at karagdagang investigasyon. Dumating din ang mga tauhan ng Scene of the Crime Operations o SOCO upang prosesuhin ang crime scene at makalap ang mga posibleng ebidensya. Ayon kay Major Tutaan, mahalaga ang mabilis na koordinasyon at kooperasyon ng mga police station sa agarang pagtugon sa mga insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang buong sirkumstansyang ng insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. At dalawang hinihinalang drug traffickers arestado sa Bybus operation sa Binangonan, Rizal. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
1: Nakabaliktad sa kanilang mga tahanan ang mga pamilyang lumikas dahil sa pagbaha sa bayan ng Lian, Batangas. Ito ang ayon sa lokal na pamahalaan na opisyal na itinira ang lahat ng evacuation center pasado alas 10:30 ng umaga nitong Huwebes matapos bumuti ang kondisyon sa mga lugar na naapektuhan ng baha. Batay sa ulat noong Miyerkules, umabot na sa 233 na pamilya mula sa 12 barangay ang naapektuhan at napilitang lumikas dahil sa matinding pagbaha. Dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan na pinalakas ng habagat. Sa kabuuan, 221 na pamilya o 658 na individual ang panandali ang nananatili sa 17 evacuation center habang 12 pamilya o 45 na individual naman ang pansamantalang nakitira sa kanilang makakaanak. Samantala, patuloy pa rin pinapayuhan ng residente ang nananatiling maging alerto at makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan sakaling muling lumala ang kondisyon ng panahon sa naturang lugar. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
0: 8 years old na batang lalaki na lunod sa Palawan Occidental, Mindoro. Ang iba pang detalye ng balita. Kasawi ang isang 8 taong gulang na batang lalaki matapos malunod sa sitio Balang-an, Barangay Harrison, Palawan Occidental, Mindoro noong Sabado. Ayon sa Coast Guard District, Southern Tagalog, agad rumuspinde ang mga tauhan ng Coast Guard Substation sa Paluan matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Nakipag-ugnayan din ang Coast Guard Paluan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO para sa agarang pagtugon at emergency assistance. Isang lokal na residente ang nakakuha sa bata mula sa tubig. Agad naman nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR ang mga rumispending tauhan at pag-asang maisalba ang buhay ng bata. Sa kabila ng isinagawang rescue effort at CPR, nananatiling walang malay at hindi tumutugon ang bata. Nang lumaon, idineklara ng isang doktora na patay na ang bata. Kaugnay nito, muling nagpapaalala ang Coast Guard sa mga magulang at guardian na mahigpit bantayan ang mga bata habang naliligo o nakikisali sa anumang aktibidad sa tubig. Muling bidyagyang diin ng Coast Guard ang kahalagahan ng water safety lalo na sa mga bata na naliligo at nakikipaglaro malapit sa ilog, dagat at iba pang anyong tubig. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. At hindi pa nakikilalang lalaki na tagpo ang patay sa ilalim ng tulay sa Lian, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
1: Isang lalaki ang hindi pa nakikilala na natagpo ang wala ng buhay sa ilalim ng isang tulay sa sitio sa Lipit, Barangay Bagong Pook, Lian, Batangas noong Agosto 21. Ayon sa Lian Municipal Police Station, bandang alas 3 ng hapon nang madiskubre ang bangkay matapos makaramdam ng masangsang na amoy ang isang residente na nangangalap umano ng panggatong sa lugar. Sa paunang investigasyon, natagpo ang nakadapa ang biktima at nasa matinding pagkakabulok na ng katawan. Kaya hindi agad natukoy ng mga otoridad ang kanyang pagkakakilanlan. Batay sa mga nakalat na impormasyon, nakasuot ang lalaki ng asul na t-shirt, asul na walking shorts at sapatos na kulay puti. Napansin din na nasa kaliwang paa lamang ng biktima ang kanyang sapatos. Patuloy naman ang investigasyon ng Lian Municipal Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki at malaman ang buong pangyayari sa kanyang pagkamatay. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
0: At regional most wanted person at high value drug suspect, kapwa arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Batangas. Para sa iba pang detalye ng balita.
2: GV Balita Express.
0: Arestado ng Batangas Police ang isang regional most wanted person na wanted dahil sa paglabag sa batas ng illegal na droga sa Taal, Batangas. Naaresto ang suspect na si alias Christian, isang 31 years old na lalaki at residente ng barangay kay Sasay, Taal, Batangas, sa isinagawang manhunt operation noong Sabado. Isinagawa ang operasyon sa Nang Taal Municipal Police Station at RIU-4A Pit, Batangas. Nag-uugat ang pagkakaaresto sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court 4th Judicial Region Branch 86 sa Taal. Kaharap ng suspect ang kasong paglabag sa Article 2, Section 5, 11 at 12 ng Republic Act 9605 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa kustudiya ng Taal Municipal Police Station ang suspect matapos ipaliwanag sa kanya ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Samantala, isang high-value individual naman ang arestado sa bypass operation sa Barangay Balagtas, Batangas City noong Agosto 20. Naaresto ang suspect na si alias Lonnie, 52 years old, may asawa at isang sales agent na residente ng Barangay Tinurik, Tanawan, Batangas. Tinatayang 50 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na nasa 304,000 piso ang nakumpiska sa suspect. Nakumpiska rin ang isang Mark 1,000 money na bill ginamit bilang buy bust at isang Samsung Galaxy na A32 na cellphone. Isinagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Team ng Batangas Component City Police Station sa koordinasyon ng PDEA. Patuloy naman ang paghahanda ng mga dokumento para sa pagsasampa ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, isang suspect din ang naaresto sa bypass operation laban sa umano'y illegal na kalakalan ng mga loose firearms sa Barangay Santa Clara, Batangas City noong August 19. Kinilala ang suspect na si alias Garay, 28 years old, isang vendor at residente ng nasabing barangay. Narecover sa operasyon ang isang six-shooter revolver na caliber .38 na walang nakitang serial number o makilalang brand at may laman tatlong live ammunition. Nagumpiska rin ang 5,100 piso bilang kabilang sa isang tunay na pera at 4 na burol money. Kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at inihahanda laban sa suspect. Sinabi naman ni Batangas Provincial Office Acting Provincial Director, Police Colonel Oliver Ebora, na patuloy nilang paigtingin ang manhunt operations at kampanya laban sa illegal na droga at illegal na armas. Layon aniya ng mga operasyon na mapanagot sa batas ang mga lumalabag at mapanatili ang kapayapaan, seguridad at kaligtasan ng mga Batanggenyo. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. At Capital on Wheels, muling maghahatid ng serbisyo sa gobyerno sa mga taga San Pascual, Batangas. Para sa detalye ng ating Good Vibes balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita
1: Express. Mga kabayos, mas malapit at mas madaling serbisyo ng pamahalaan ang hatid ng Capital on Wheels sa mga residente ng San Pascual, Batangas ngayong Lunes, Agosto 24. Isasagawa ang one-stop shop service sa San Pascual Municipal Gymnasium kung saan maaaring makapag-avail ang mga mamamayan ng iba't ibang serbisyo mula sa mga katuwang na national government agencies. Layo ng programa na ilapit sa mga residente ang mga pangunahing serbisyo at tulong ng pamahalaan nang hindi na kailangang pumunta pa sa magkakaibang tanggapan. Kabilang sa mga ahensyang makikilahok sa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, Social Security System, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform at Department of Education. Kasama rin ang Department of Information and Communication Technology, Department of Labor and Employment, Department of Science and Technology, Land Bank, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Naririto rin ang mga kawani mula sa Philippine Ports Authority, Philippine Statistics Authority o PSA, Pag-ibig Fund, LTO at Philippine Coast Guard. Sa pamamagitan ng Capital on Wheels, mas pinalalawak at pinapadali ang pag-access ng mga mamamayan sa mga serbisyo ng pamahalaan. Kaya tinihikayat ang mga residente ng San Pascual na samantalahin ang pagkakataong ito upang makapagtanong, makapagpa-assist at makapag-avail ng mga serbisyong inaalok ng mga sasaling ahensya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your Good Vibes.
0: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:27 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ugaling nakatutok sa GV99.9 para kayo ay GV informed, GV aware at GV updated. Maaari niyo pong balikan ang aming balitaan sa aming Facebook page na GV99.9 FM. At binabati natin ng Good Vibes Morning lahat na nakikinig sa ating online streaming platform sa GV999.live. At nakasama niyo po ngayong umaga, ako po si DJ Frankie at si DJ Joy Boy on the other line dito lamang sa GV99.9 your Good Vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Kapili nga nito.
5: Magkano dito?
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
5: 1 kilo nga nito.
6: Awat muna!
7: Mare! Bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
8: Rexido Forte.
9: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: GV 99.9.